0: Ok, manca come pancu che c'è da me qua continuo dalla tisuata da ma ne che di cuore qua san sicuro dan sinta giù ti pancu che di che sai che qui qua la sta di che qui guarda da oggi che non ha giù con che qui chung e SKFM non ha giù con che qui guarda la sta sin giù ma sa di che qui ko chike he ma banga hya kong tuwa nga kwe chimba ang hei mkwa wundia tuwa nga mkwa mba hinta nga mkwa wundila njambi wa njumba njukwa nju haku koko we nga e ko nga njukwa nga ata chum ata nga kuma nga nga tange wa njumba e kunga njwa njwa ya ka halewa ya ke chi changa la wala njumia shu maka kumia shu a e o huya uwa chi tuwa nga ika o wa chi tuwa nga ika mo mun jia jia bi mia shuo awa ta mo shang a ji gan jua tung ji tua pi sha mun jia a ku ku gan da zem chi ku din jia wun dia deng ga ku gan ma li mei wun dia tuan ngi gan a ge ge chi la mun ga ku ye awun jia zan ji ku ga ku shu a ku ga gan jia a mi
1: Amin.
0: ku gan ba shu mo shu tang ge tung kong ge

0: ngiyakhangiyangiqinga-SK FM ngumgitang ome ndifli tsinonge politika party ki kwasu na tali kuna ngi nguyanga tsuan ngi gira sinte tsung kaya kwe ka kong kangung sing gul tamo ka kang ngi panga ngo kwe ki sing stem kang kwa tsia fir ki November kwa partai sa tu sing stem ka kwa kang gira tisa verkesion komisi ki yarati ya kwe gira jangwa ka tsuan ngi tipe plan tsi jangwa ya tu sing ka usi kan ngi tu se gya provinsi sang kle sang kas kon a politikan kal ngas kul kam ko ta hang partai sang khaba faila ko anta se gas ti ba ti ang sustene kul kul ta ga usi sim ti ma sak ndo ko sun tal primira nga tamim tulu ke king den ke politika kle sia gutsa no ge jang ka kang i ka kang gong sang faila hi ti ki kan ge provinsi sang ge ko a in sie ki itu kwening strik gane kono ke verkis ngi besu gita o u plakati sanga ngi m2 nur kan kono ke vega ngi ka wachiga sung ki sa kula kwa ng partai besu gita sung ki sa ki ki khan khala pulis ak gane kono ke chu se kang sung ki ya u ke ti ana ka ga go so ko da in sie kung ti den ti ka ng he wa dan du tulu sabelo ke kung ta ke ka wachiga ng ka sa una ngo ti khu ng ke fu partai ging u fe ka ki verkis ng ratis sa strafu ye kwa South Africa police and talaga ke ini khabo ke Pretoria kuna kang he police aki 12 ke kaut ta yen ke approach de ke yen an yar ke mar kong ka chon da sang ge sang hai kho sang par din sel rong pose club gu chua game khalin ke chiu se kang ki family ki koli kha sang gya khalin di ta ng ta kang yang ng ta kang atin nir ke kala kama ng bi fasi rugby keri kopo kata ng talata ng ako ni sa kang he kampiuni ng akrikwa yang ng liusi ke Kimberly kan ka ng ta chita si isa puma sa kutla we Blue Fountain da puma si isa chita si sang he gwe kang si kiguna kwe ka wachikang sa usi ki chia kwarta finale kwa nda kharikwa sa liusi kawa gang sa ke trakwi ngay kang he liusi yi ng kichu gi sing ki kata ita da ke kalengu kwa kawa kamo kwa yi rugby yi ng ta kharikwa coach nga Peter Berge kintake kawachika ngsa sing ta gul kamu ka bolan ta ka kanti ge Wellington kan kun ge nafi kan ke ta khrik waksa liusi nga si ge inir Kimberley sang nga ke cita si puma sang nga firiri ke blue fontin ko kung mi ngwa ni refam kula kamu yel fum sang kung no SKFM
1: ne ga ire tsamago tsam ga menetse sangye kwa XK FM ki bori eshora matera marats berehom politika parte di kwa Zulu Natal ko ji ngwezi o ki tsai ku kunka kwe go kharasen an ko ma tsai ku akete ga shango avasiti tsam jika koro ku fir November ko em parte di koro ku kite go ji ta hono koro ku komisi heng tsai kite kwe kai ku hengo hi dengo qoro ji din sino amukunda ki tsoni shangi kuna tsonku ji go politike te ma khwena na khwen koro te na ta ta ku parte ji ki go te tsonka qotam tse shi ka aibe ntse am ku ji politike am ki tsu sa tse hi sana ku tloya ha re tam no KwaZulu Natal sim premier ma tamin duli nga di sin hana kwa hata tsai di politike parte ji shi do kwa gwe go khwara se na tse ka ra ha mukunda ke koro ku tsam shi ka go jawe ko ko ka te a itam a ANC na e the queen street ke khwena nga de sin hana o plakati ji na dao nga ki te ho iti ho ji m4 dao shi ki nge ti ve ke ki te go jago ka iti itam parte nga de sin polisa ke hana kha go amburunga eta ko ana tona se sa go ta hana do de tam a ANC ku ya makwe a aninja thandu qolo sa belo nga de sino moteto a o tate a de ho ehie tena ta ku ofie ka si u koroku moteto jita mahanu ngo twa na tebe khana ho jija ho kai ku ndi te tsam jika South Africa si police anan jika ini kha bo Pretoria ku eke du ko te ku e tlo wa go e 12 di police a in April nge ku ri ki na in an der tak mart nge ku ri si ki han di jawa ki ha ya o hina am President Cyril Ramaphosa te go ga a go jiki na ek am go nanu ja o tswa go nata go a go itamate o e gwema tin irisika a ja o e nyam sa hinye ngema borishi o khere o e gom go boraim semi final ka re beker o krisi weng e sika te sena gwe no ke i wina hi kwa khri kwa si kwa lius kwa se Kimberley ki tsaye kwa gwema chita si kwa tu semi final ki puma si se o kre go Bloemfontein ki no puma si kwa chita si kwa a go a knockout round jiki go khrupu go kri jiki go wina ti ka a kwa semi final ja tshuwa hem khri kwa si kwa no lius kwa tangye kuri si final ki si tsaye kwa hi no liu shi kwa she ko khia kho hiya ai ko tsara ti khri kwa kwa ma a a no barata mahanu wo kri e no khung ka gwe no khri kwa se kwa mtai ko ma Peterberg nga ti sin kham spanishi bolandi he ata tsana kha ta ka pare ki Wellington ki ngie ti nave ke ki wina ti kho e kha kwa che kara awa shi kara kha ti shi wo kri e em khri kwa se kwa liu shi kwa yen iri ka Kimberley ki tsae kwa gwe no Cheetahs no Pumas ta halfiri sika Bloemfontein ke ga tswa e tsa e kwa gwem ne ge di bori shu ge re o ga a ha ga bana ga tsu bori e te ke tsa engwe tsa mashe ko halfiri e tsa ma go yona

7 FM ke sontaga ke tete gore tantsan ka a ona te ntsamtsi ka temo borie kha o tem mi ya tete mo go ke he tsam tenye go a ta tenteng ana ta teng tshe ka mte o hem khaim di nongo te zaro mata tete o soms o te o e kone te a se te fer ewa ga be khom ke ke tete ga te go bem te kunya ta te tsamtsi ka te soma na ta te tsamtsi ka te mo te zaro mata tete di soma di te o am ta tsun sa di do ka te tsu bori te ko ma sonda ga e ke dir tsantsi ka programme kon kwe ga sangata me te ngese ko nyam sna kwata ha te programme ke tia darana ka ya te e se ka te mo ka no ina der ta khmani te zi e ya khwam go programme se ya go khirisa hie ya fere ka ma de kwa kham ko na nge programme so mtsanwe ta man ke ka tsanze ka te mo te tia darana ka e te tsanze twa te platform din kin ku damze ka ta ma te mo tsanze te tia ke ke ndi kum o te programme ngese ko nyam sna kwata ha go se ya go khirisa hie ya fere ka ma de kwa ti yo bore te se ko tsekro kum sa hene bore so ngoro ke te ansi ku ye te se te class na go koma go bible se ka twa ku henta e ka ng so nda ga e te mo te ava se ma na kwata ha ta kone an kum sa tse ka te radio zi a uner ten si ba o hene ge fm ke te ro kwata so nda ga e ke te ti a tsekre ta no kone he programme ng te a ka te tsanzi te ti a wo te dire ku izi ka an kum sa tse ka ng kone ke so mtsan ta te tsekre ve mara te kum ta ti kui bori ha he atsan sun goroi kiven atsan ki ha bori te moti te kru kum ta tim ta programme ngwe kon kui khasanga ta miete se ko yam sna khata hango se ko khiri sa hie ke iska te mono der ta khmani tezi e ya khwa ha ya fire amati kwa kham

0: nta oro khoka tsa kamka ti makitire kare tene so ta ta suto ni kanu ko tsa koma tshi u ku kapaka sane tsa ti ka tsema tsa gwi ta ni tsa koma tsa gwi ni tsa ndla ka ngotino ti makitinge ata ka baka nesen ke isa ne hin ta to tinge a tsa mo ti ni tsa a ni a mba ku tsi ka tsa ti no tsa mo ko khuru na haleluya tsana go tsholo ho ho tita ba ga da go te ba di a ka go mo kwa ba ta eno ene mo ta ka wa te ene ene qete so a go no go te tsa tlam a go no go te tsa go so to a tiki tiki tsa go se te to a se se ka san no tsa tsa tsa no go san a ka mo go te mo tsa se se ka san tsa go san to te te ere e ye go te o a ga je te ka la go te je ne so kwena ka tsena mati a corona ta na go tie a shuya bata kwena tiki te queen te koma mu kuri na a ising alo ka te queen ti tani so ti kwena u queen o kwela ta una no kwena tiki queen sa kya te kam ka tin gola na go a te koma kona prieka ana tin na tsa be tin tsa tsa tshwisan so kwena go ti ga na go mo ya go tiki tlhano a go mo a mme go ti do ka san ba ama kuma go no a te gana nda ya ti khe ya go hambe ti mo go kwe so hallelujah
1: amen
0: so nnga nda ti mini ku iku ya tsam ka ti mo wa platform tene platform tene ti mo wa ni pri ke si o ku ti mo platform tene so platform tene si ni ku ya te wa ti de kwe de te shu iku ku nu de kwe de hana e ko ku we wana ti gya ta tsam ti gya ta da mo kha e ju wo kwa wana de tsan de o di we ti su ya ta so tsa ho tsa ya tsa nu tsa ngi ti am tsa kuma go no a tsa go mba pela ti ga o ha a ti tsela tsela na en det fa la ba o so ti a klogo e gana ti ka go khoya ti a khoya tata so ti a go a ti kwa de tsam ka khona e go ti a kwa go tana ma na go haleluya bona tsa ke go ma tse ke tsa ke khusi go a tsa kwano kwena ti a kwa go ro beta mo kwena se ta ti ku ya ta be tani ka da kwa tani ma ti a kwena ka ka khuma amen kanem ka tsa a corona ko go kanem ti tsa bona kanem ma ka o ko go kanem ma kwena ka ka no kwena ka o tsa te kwe tsa te kwe tsa te kwe tsa te kwe ti o ti a to ti go tshumo te kona ku ye ko tsa to ti a ka go lo khwana ta ti ka ka kwana mtwa haleluya
1: amen
0: haleluya ya a te ike ke me te ka so re

Kusikagcame temo no 12 amako. Drian 50 minute tsiyenge ka rahwa radio Merten 7 oni ga FM ki. No program ki temo tsante tya tsekre ko mate se fitik sente tya tsiya mako a ka teng an tsonsa tsekam. Program ye kuro kwese ko yams na khwa tsamzi ki a basa ka ku program ngenge a temo ka teno ko nehem. Nabe ke sugeriwe ke teya gore a tsams ka sontaha ntse hitiyote a ba sekego se yo o ka tetsega ka kwanek a ise ka kwa beke e ya go ta qoe temoteng ya mtateno kwa qhomoka kwa kwaneka tama temoteng ya mtate ke go se yo o ka tsams ka nkete a ba se ya go a tsega ka tsams kem nxa kwaneke ka e kuse ke tama tete ya tsetsetse nte ko mate sure tswana a ba se tate tsamsi kung tswana kwa namka kungoqo te qung tete o tswana a ba se ya tati go tsi yo ka khamie tete mo te tswana sure si ka si tota te go tsi kwe tsi tse u tsi tswa ka e ke go tsi yo ka no ta bara e tuwa te tsamze ke te ke tsam gawe ansa sino te mo te ke kho kha kho kha ti tam a ba e te tsamze ke te ansa nge a ke en kra te tswana o kra tse tv o teta mangke a teng o kra tse tv tsamse ke ma ku tswanga zi kwa nam ka ham ga kona ke ke tsam te u anisa ke tsam te mo teng o kra tse te a ba se te tsamse ka go se te tse sa mo kra te ho ma tsamse kwa ne bara se u tsono he te no ange e te u kona o kra tse tv ko sa ga nge ma ko te wo go ma ku tswanga zi ting zi am ta an zi te a ka te nge program ya msna kwa ta ha hengo a ba se ta te tsamse ka a go zi yo ka te a ba se na ko tsega ka ta te ti go je program ke te monte ti a tse tre nte ko mate bora hi is ka ti dri irisika golden earls no sundown state mo ai kwa tem betway premise po krisu aninzam ta az tinzi te ya ko anta te ko ne dri irisika bora te mo hi is ka te sen sa hi ne wo kriem e kau golden earls no sundown stop ta anzi boriko go tsetse program ke te tya ke tirente ko mate kuro program nge se ko yams na khwata ha khamien ka pne sta mie te hem nuk ac ka firi khamne teze e ya go hango se ko khadi sa hiem yen ire ka mate kwa nge program se u khere ke te ya go sonda ga tsai ke te mire kams ka to se te mate program ke tya darana ka item nto ke ku zot khara ze ang tsone sa tse kam tot on kara ga e ya go ti Christina soti te ka ta ti tsamse ka ga bana ga te ai kwa gong

Yilingani ngayiqinga SKFM nangumgida ngakwami ndiflit shinonge. Prejins Ramaphosa athukita ngekepulisha yakungqayikini bangachama khwinqo ukungqithuthisa ngingisike unangqongqola yakigcinga thika ngepulisha keyi khalindida ngepulisha cala singcithukisa singqi upulisha yinje bangaheke cabathi kwamakhona kigcoke yidinthi khona kawusitse ngikhonisa inihaboke Pretoria Ramaphosa ke varski kethi chwe ngeke ukuya polisha ke South Africa kao si kula pleki ke kanika ng dasan ke da kham khama ku yushi kwa portfolio committee itisa kamianska pu ke ya khautengwi ke isin u polisha ji kwa kang he kwesha ka khama ku he o khala kan khama ku hani Duke Johannesburg kuna Komatiye sengbe ka ng hani diuge police stasi kuna tiuse ka ng lasenge ta kon ha ta police ka tuiga ochinwe da hani diu police stasi swaka kamo ka ga hoti ng ke ti kon toki panga ka ngan ka da force tra ng he wa komatiye bandila mosoko ke imbizo ke kun ta ka usika ng kuna sa kam ka ng ke skia seng ke kus ng ke chowa 11% de kwang mo ti kogi noten chowa 22% de kwang ng tikoku okwe erens daga 26% de kwang problema wa chochi to nga kama ka kwanda polisa ti pungi ti koma sing kwa bofor visi municipality ki veska pokona ke duka tinga aha ke hana ke bunga in kula kuki dorpa ke dui ke dupe pike kwa donar ta ke kwa municipality akwa a France Sabat ke take ka wachiga ng sengi ta stada khata gau chala uchi kisi kwa ng glu baby ha ng sabati ng kisi kwa si kwa yin hea chiko maka oke glu gupanga baby sengko chala kisi usi kante ngu tam seng u ya kwa ng kisa kwe u provinsi departamen ha ng ha ngau sengko panga ngon ng take melina randi ka kosi ng sku di chu wachi kisi kang gito chala uchi kang ta orhan sa sengwa gift of the giver gito gita hana ng glu kisi usi gito ka ng kisi seng te hana kwa ng kisi kwa gie ua ng fasi ti ko ki tu ndai ku kapu kfer te island kuna ki ves kes ki to ki besang ki kuli yang sekolah me wak kan ka nta ka sang te ki datak mi tre ki ko ng ta ki kunisa ko anta i 18 ki kwa ta gasi vitle ni ing sa kwisin ka wati ran sta khata on khala kan kunisa foko ke ya ya elana tum chor ko ka wapat on khala kun ki kunisa kama ko ki kapu kuna Dewi ngi besa ngsing dari ses ke iyal fiar auti ke gira cuang ngang dasan gira kamsung kamcang cit ko gira kacung kamo kwe. Ko ngwa iya ngi fam kro tama tuyem sam kong ngu SKFM.

be ire tamogo ex ka FMK e karoga go keketena di marats berego bore shore materam president Cyril Ramaphosa nxa de sinuncini kwen polisa a tsunta tena o qamana ga go eno ke ngwe ditama ata president mokuya ta nxa ka jao si 12 police tswang kuri jike o di kwa jawa deyam ni go he ine ga bo Pretoria go kiteta Ramaphosa nxa ta sino polisa a ke a metenu nxa nu yela South Africa kwena a tsa ke a mate nxa kwana ka hambe go mayo polisa a tsunwa de kwe a kha kite go ke am Komitia hembunga dingwarata jawa Gauteng si ki mungo kwa ha si ukiya inkao ya iku iate polisa na jawa si chaya karakunga ya he tako tewu ni samboro nga di hi a hani diu ki Johannesburg kema. Komitia hengi ya tiwe ki ki darana ti hani diu si polisa mberewa e nu nge kujimboro nga di hi di anyam ke kwartal si di a hani diu polisa stasi hek an tewu ni sach ikle ta si jawa ji a Gauteng mukunda ki nu a fo ka an tewu sa shwaka stasi he hongu si kema. At the Koyko committee is the Abandile Masuku, Nga, the Sinukai, Agi, where Hategui, Go Akimurungajit, and Susan Hatik, Ekwanaji among Gukaisam. Beaufort Vestments Paltate, Veska Bukwen, as in Aha, Shang, Eritroko, Ang, the Sikambunga Kungisa, Aka, the A. Dropa Siltu, Sha, Paper Madon, the Hansika, Esa, Tika, Sek, Omsen Hatikim. Nwama de municipality demanda o a France Sabat nga de kwa no go jao kena de mo de mayo je ho te ho ti no go nata a ho jao go retama Sabat nga de kwa no engineer kwa go ku sa pe pu kwa ji ango cha ka go ha ti no go ha bana ha a tse mo ronga te be tam mukunda su department de go hurmende jao kwen kisi ka da ti he maluna rand sire a suri karati go ko sina khao sen kai tam Borisi u khirwem Tuanda ka dikwe a kap verde elandi sa gyamji veske se anijak o gati besa a surek tuan a go erinati a dao ge kwa ako ndunduk e anijak kurusen at ae di kem. Akhtin kwen kwenye di na spatra ka kya ka iti cho wite nufo o na an tew nisa kumwa tim. Ngi houtu mtaye fogo elandi ke muidu kwa no go kap verde si o etam hisena invesa a isi e tia kwe ngoro di hem. Ntwana abesa eki ngo kungotina seisi kinyamna yalfu kuri no hurumende na tam e a ngo ntwana angaka eko tek e go ta a karakwatim. Tue iri bori si u kheri o khaya ahe khawana khatu bori ete keke se ngwe tue iri amako der tak minute nye huyo sport gen ete kidri iri kate eko kwana ekim.

0: tube e re tsama go 30 minute jinge go a XK FM ke buri e shwara ma tera Maritzburgong. President Cyril Ramaphosa nxa le sincinqini kweni police a khexa monoqo umntadeni a go go kya ngwitang. Ata ama go ya da nxa ka jawa se 12 police a nxa kuri siki o ti a diete ta kingo a go jawa te tsungwe ke ma. Nxwe ini ga bo Pretoria kwe ke tesena tam. Beaufort West Municipality Weskapo kwe nga ati sina aha di troko ajao kaya di shambu ka kwenki kai shango doro pasi utse upeipu madona da hati isi ka kwe sa ate jakoro tikim. Kwe shika ngoma ati Municipality manda kwe a Franz Sabat nga ati sino hamu spani na ya mahu atamu ati mayo hunji te tita tako natangi kwe shika kwen akwe sina kawi guritam. Burishi u khiriwema. Tuanda hadikwe a Cap Verde elandi tu veske se aninja o ti besa a ngo sure tuana ere tu a ngo ana go tuka te mua te se kuwa taki dao akwa ako dertak meter sai se kuru se nang ae da kem. Akhtin dikwe kwenye ta a spatra ka kia kaita no fo na an tu nisaka tuwa tana cho item. Tuwe dertak bori siu khiru khaya ahe khawan ha tu bori ete kekegwe u kamana sebe ere amakuyong.
1: Kung mi ngi fara gumam kola kama sibiri kama ngundi sam kung mi SKFM.

ka FM one ten siva ngene khala ke mtsa mtsa musangando ke ke tsamtsa ke khala tsamtsa yawa dar skin trana ke mtsa ke bela ke tsamtsa ke ola khamtsa ke tiwe tsamtsa ke 24 ta khamune ta ke tsimbo e ke khala tsamtsa mina mtsa ti nima ke uqeqwa mtsa sine mtsa ola ya gqama qama ke khala tsamtsa ya qonqa mtsa ke mtsa cucu lo ke bola a tsi a khala mtsa ke ola khamtsa awa dreri ke khala tsamtsa ke mtsa sa ke wisela na heti ya khamtsa a di ke wisela hana ke mtsa ke ge mtsa ke kimberlo ke studio mtsa Oh, come on, take a ball, get a lot of money. Go is going on to come, eh? I couldn't come to them to pass him to do so. Mzawala, I'm just saying, I did the attempt to get three rooms to Sagi Bola, eh? Yeah, come to the Kalakam, get a woman, get a visitor, Titiwa, a three at Yogi, all at times, like if you hear games of Bola, what cover, then call their own to Puramaki, Titi, eh? At Yogi, Quims, as names that come up, Taco, who is in a time to them to pass him to do so. Mzawala, I'm supposing to do Kayo, who is in a way. Someone it's all out Zala, or goes in them, someone it's all at all the cat come to Mother. Akong hamster mo sa TTIA, akong hamster mo sa pasim sa panga, kae, hikang, wati jalas ng mga sagi, kanag tamo si Chiu si kae, hikang mo kang ako, kaya mo kang mana, wake kae, at kang kaya, kaya kitsibong dilo ka tukta, wati ka tijala kamo kwe, kaya yung timbo ay nagawis ka na awa, alam sa a, ta akong kaya a, kaya yung tima kang pasi, ako ama kong tima kang pasi, ako kong tima kang pasi, at kaya, nagawis ka na kaya atso ka, wakawis ka na kaapanga o, at tukta, at kang kamo kwe, kawis ka nora. Jadi macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam kulite mtsa a tsukama ngoga tsijala sa makule mtsa a khotwa ngoga ka isa nawa ke mtsa a longsa ka mtsa sa nga ke kankwe ka mtsa sa ndi ka tsijala mtsa a dui o mtsa a phanga tsa ka tsala sa mtsa a kulitsa tsijala sa ka mtsa ka o kwe ke mtsa a longsa ka no ko kwe ke mtsa sa ke kana ka musi ka tota wa tsike he wa tsijala ka mo wa tota wa tsike he ka nga khama kha mo kwe tsike he ka nga nga a tsike ka nga tsuma o tsika ka nga nga a ke ina kha tsike o kwe ke a tsike a ke tsimona mtsa sa ke tsike he a sa ntwa go tsike a sa o kloka ka nkwe ka no wa ka kwe ka e he ka nga nga ke kwe ka nga nga ka wa nga na ka nga longsa a ka kon ya a ke ke ka jala singe pasi au momom chiram ta sake ke angi ka usiane a au ka ka khani ke ngi ta sine kana tsamu si si as a kan khoi ke o wa ka ya tsala ko ya wa ka ko in kha tse sa tu pur biran ko ko ya a fustan ka ta kona ka alung sa kha madam ta singe chi si no wa ko e o ka wa chi ke kan pasi alung sa no chi kan pasi kan asa mta musu ngan no mta sa a o yang si ka tsamsa ke God will bless me om tsamu sa ngan mta sa ke kala tsamsa

Kaxka FM 107 enxakeni yereke mtsamusa ncandwa yangisike camtsa ke imingxawo achimi ke thimbo etakwisena wa mtsacamchimo waqala emtsatiti emtsamusa ncala emtsangxike ke kwisisi ke emtsatiti awucacwa kwisena wa mtsasa ngiqhankqweka necemusisi tathi yamtsacamqhankqweka necemusi kalong samtsacamqhankqweka necemusi kaqhanqhamtsa okacala mtsaki kwisisi ke ikampasi mtsacao okay mtsapasi mtsacoqa okay mtsapasi mtsawutsala ndakwisena qhamtsa ke kawa tsikang msalong sa qhama o kawa tsikang amsa sa de ke kawa tsik tsitentang ke o kweke aqala msa o kweke he aqomsa o kweke akwa samsa de ka wisisi ke e ya sa ke kana tsamusi o lo wisisi msa sa qhang kweke ke msa samsa fite ncindo ah yang sike tsamsa miqa aqhimi ya tsi a ke ka wisisi ke e a tsanga ya o de kana tsamusi a qanga tsike ke kang angoto a wana ka dire tsike kang a tsotsa tso dire tsike kang a long sa qo dire tsike e kang a sa nya qo o kwete ka u sana nyinde ke a pa si a o tsela tsatse ka ke ka u sika no a bu tsuma tsatse ka ke tsimono mo to tsatse ke ka u sika no a ngxeke ke ka e a tsheya a ya mo tsela tsa ke tsitsisi ka e a ngoto a tswa ka e he kang a no da ga tsama kwe ka e kang ama o ga singa ke ka watsika tsela qhamo ko ka watsika kang a pasi a nge ke ke amane ko wa ka u sira taka kama ka amane ko sa ngeka taka watsika tsela qhamo ka tsa ke mso a nga ke a tshe a tsitsisi a wana ka e he kang a tswa a tswa a nga a qanqa qhamo ko ke ka u sisi ka he a wana ka tsa mona a qanqa qhamo ko ke u sisi ka e ha sa ke ti te no da pasi a sing ka ke tsike he a nga tshe a ya tong a wana ka jala sing tsitsela sempasi awana ke tshoqoka qa tsitsela sempasi apanga ke tshoqoka qa tsitsela sempasi ka akuya o anqutsa ke tshamqhonga qa e ko e hitike kang angcwatu tsike kang atsoqa anqike michwa maduti kana tapasi maqama ke majiwa qama manqhete ke neka tsela si o kanqoshi o kanqasi tsike ka khonqwa ka anqu ka khangxemi ke tsima kang pasi mao tsima kang pasi mapanga tsima kang pasi mata ka wisi kan doam sasari kala ke alung sekeng wika kala ke asa akeng wika kena kamu sisi asing ya ciki kue ka ngotuka ciki ka acau kau ciki ka agulika amutu awana cikan doa ciki ka acau akanya a cikan apa sayang hiki ki amani kuasa nga cikan kan wika ya asa akana kamu sisi kan wika kala ke kena kamu sisi kan wika e kan pasi anguka a ya kena kamu sisi alung sa a da akwa da ke cike wa ga jala sun aka ga da ke cike he kang pasi abanga ma wamci ka wisi kana mtsa sare kana tsamu si kimsa a hona yena ga ko ga ci tsamu yena ga ko ga a tsamsa o yena ga ko ka e he kang tsapa si mtsa sanga ko na wa mtsa lo sa tsama ka wisi kana ngai ke mtsa ma ni tsho sunga ka wisi kana da ka pasi sa bo ni tsho sunga ka wisi ke da ka jala wa mtsa tsamu sin mtsa pasi mtsa panga ka wisi ke e kang wa ti jala sun kimsa ka ni ko tsike he kang wa tsi jela kamo kwe o tsike kang a to ham tsa tsike kang a tsuma ham tsa ka wisi kana wa mtsa sa nya ya ka ke kona ka wisi kana kang pasi mtsa kuli ka wisi kana kang pasi mtsa kham nge ke ke tsike he kang wa tsi jela sang a wa mtsa along sa ni mtsa along sa mtsa afistan ka wisi sika e ke khunga a ko enga khunga a ka wa khunga ka nga wa a sa nge te ke tsi tsoi tsike ke a o tsi nga ka e ya ko nga mi o tsi nga ka ya to ma afistan ka wa ma pasi ma along sa ke along sa tsi a nghete ke ka wa tsi jela qhamo ka ntsa ke kana tsa musisi he ke ka ngwe ke a ka ngwe mtsa ka ngwe ke a tsala mtsa ka ngwe ke a qonqa mtsa ke ka usisi ke e ho ka jela sing a wa apanga tsi ke ka ng a tsho a nga wa apanga ka usisi ke he a tsho qonqa a ke ka wa tsi jela sing tsi usisi ka no wa ko e he ka ng along sa qhama he wa fistana ke ke tsi ke a ngwatu ke tsi ke a tong panga a ngwatu ke tsi ke a tong jela ngwatu ke tsi he ka ng a tsho nga ka u sina wa kai pasim tsa tutu sing kala kini mang wa tu ci jala sang de kana ka ma tsau dang ka kana ka ma tsau da ka kana ka ma tsau da panga kana ka ma tsau da kam kana ka ma mang ka ka u sina kon ham tsam tsa pasim tsa tutu sing u kana tsam shi shi ci ka yo ka jala sang ka ma tsa ang wa tu ci ka jala sang ka pasim tsa panga wa ka tsa alu sa kama o ka tsa sing ka ma ka u sina tam tsa sa ka tsa titi ka gum kam tsa sa da ki marta a ka tsa ke jesu ke number 1 wa ntsamo sa ncana mtsasa ke tlala tsamo tsumira ke mtsati ti mo ke tlala tsamo tsa kuma ke mtsa wala kham ke mtsa a dwe ke wisi sina sa ke ke ku mang ke kama ni khotsa ta mtsamo ni tsholo sa kham ka mtsamo ni tsasa ncana ke wisi sina ta ke wisi sina khom tsa ke mtsa pasi mtsa hotu ti wa ka jala sang mtsa mo tsawa mtsa tsawa mtsa mo tsamo tsa mtsa tsi ke ke tsamo sina ya tsia khosi nga tsi mtsa ka de ke mtsa qa a ncana tsi ke mtsa ncana mtsa qa a
chams, or grown hamsterims, a persimsa. Gully at Sigiogan can eat games at him. Manaya a young eggy comes at Twitter. Manaka e. He came with Zala Singh games. Agla, I'm just saying him that Titi Makoto comes to some for the Nando. I'm just telling him to come against our comes. I do see Sasa, Kalakam, and I'm Sasaki Marta at Samsa.

Relax ka FM Nartin Siwa ngayon ni Kada Gimta sa Amutsa Musong Ando Romans ki Kamsa ki Hai Isisi Amutsa Musong Ando Amutsa sa Aki Kausisi ki Amutsa Kalamsa Titi Mabinta Kora Amutsa sa Amutsa Musong Ando Aki Kamsa Tiki Ya Ki Utsala Aka Wisisi Ki Amutsa Ki Tala Kamsa Mitsi Wisisi Ki Eka Yang Watu Tiki Ya Ki Tsu Tsi Wisi Ka Nai Panga Ya Tu Ang Eka Wisi Ka Tiki Eka Ngajala Kwa Damsa Sa Tiki Ya I'm going to go to the house. Wa kawis ka na game sa game sa kam tuma kala kawis sa fitin na game sa kisa game tuma ati ti madam sa ngi adri ki kam sa ki 5 minute ki kala kam tuma ki sona ka ita kawis na ngi game sa dui ti game sa along sa taw kawis game sa kam awam sa sing ngi u sa ti ti sing ai kawis game sa mani cha wa ka daga wati ka ti jala kam ga ram sa ngi ki ti ki kang a cha ka an ngi de ki a ngwa tu ka e kang ka ma sa ti ti ma ga tena u ka kam sa tu ko lo ki wala ki a gum kam ki e kawis to to kam sa sa sing sa sa sa bola kam sa ke Devon City sa ro kinzu ke kala yang ke kaf bola e ke kumange wala kam sa ke dream sa ne kim sa ti di mai e kim sa bat wala uta kam sa ta gam sa kuma ke ti ta kam sa ka an du ke wisita hanam sa ke se kim sa ke merle ke studi mai ko ha kam sa ke bola kala ma ne ko ta ro sa na wa sa sing sa ti ti sa kim sa au zala kam sa ti di sim sa tu ngam sa ti ti wa m sa sa ngai o m sa kam ka e kam ka mam zo ka ya zala sa ti wisita na wa ka along sam sa ngam pasim sa ngai ka ke kwa e ekang akhonga wakana cemusisi kang agame uwa tawasa akangkwika ekang aqala akangkwike alungisa akangkwike akwasa akangkwike ekang akonqa yaka ke mtsima kang pasi akoma mtsima kang pasi akaina kawisana kang ke qala cemgim so pasi tsikim sa adwica womsenqede ke mtsa a uqa ka ekang mtsa khonqa no tsini ke kana cemusisi tsike ekang alungisa mtsa wa tsiwundilo akonqa he au tsiwundilo aqaki tsiwundilo a akaki kuite moyin pasi agaminawa kuite moyin pasi ango kuite moyin pasi apangaka kausikana wako e along saka kausikana ngaike ke amani kwa wa taka usiski akama kama amani kwa sing ha kausikana amani kwa pangaka kausikana namtsa pasim tsa singim tsa along sa kausiski e waka jala sing tsa akam kuike ka nga tsam tsa kuike e ka nga tsam tsa kuike ka kwa sam tsa wa pasim tsa ngai ke tsa mani ya wa sing ka ka wisi na da sa ga na ka mu si si chi ke ka nga kwa sam cha o chi wisi si ka ya ka nga kan nam cha a wa nja pa sim cha pa nga ka a um cha pa nga ka ya ka ja la sang sa sa ga na ka mu si ka ngui a ka um cha o ka ngui a ka nga cha rim cha pa si um cha to a pa nga ka wisi si ya wa ka a problem chi cha to kan chi ya wa problem chi cha to o ku ya chi kham ka kham cha to ku ngo chi kham cha to a ka nga chi kham ngui ki ka ngui ke a wa ka khui kana tsimose pasi tsengike ke mtsa akwi okweke ka jala sa mtsa akau mtsa akala mtsa akwasa kona ka mtsa sengiya ke kona ka mtsa along sa khama kona ka mtsa first time khama ke sene kona ka mtsa agulu ka ke wisi ke ka jala sa usena pasi mtsa sengi o mtsa sengike mtsa mani tswa a wa ka daga ka khama khama kwe mtsa mani tswa khama kankweke mtsa mani tswa akwasa ke asethi tshonwe a kunwa ti tshonwe a kuya ti tshonwe a tisa ya sing o ke ke netse tlo ema mo mane kwa khwasa tse tlo imane ya a nga tse tlo imane ya go nga tse tlo ta ka wiska nawa a sing nge ke ke o kwe ka e ka ne tsamisi se kang a nwa ka kwe ke ka ne tsamisi se kang a kha o kwe ka ne tsamisi se kang a tsa o wa a nge ke ke ka wisi se ke ka jala sing ka nga o ka e kang a tsho nga ka nga o ka a kwe ya kang a tsu tsara a kwa ma ka wiska nawa tsi pa sim tsa sing ke ka ne tsamisi se tsa a kha ka tsala sana mtsa sim tsa a fiteng nna mtsa sa wa ngi a bonga ke mtsa sa ke takleno a tsa mtsa ke tsala tsa mtsa e wola ke a o tsetse wa khamtsa de ke dri tsa mtsa ke a khamone te ke tshimbo e mtsa sa mtsa fiteng nna ke tsa mtsa ke tsala tsa mtsa ke da lo mtsa program ke tsa nna mtsa tsala mtsa khomo ke tsa mtsa ke mo tsa ngo mtsa a ibi a victa mtsa sa mtsa fiteng nna ndwa da lo mtsa program ke tsa nna

0: Exka FM 107.9 ngire ke mntase amtsamo sincandwa ke my father Saldar VS wamtsamo sincike sake Freda ke tsamtsa ke qala tsamuma e wala tsamtsa ke FM tsamtsa ke tirta monita ke chimbo e ka wisike he mtsatsa a uqwa ka wisimtsa titi a gqwa mtsatsa ka ka mtsatsa tuto sing ke ka wisike mtsa a twitsa a tsamtsa ke kana tsam o wala tsam mtsa a wana kana koko manqi mtsa sente ke ka tsam mtsa ke ka wa tshe ka e mtsa sare ka wa tshe a tshe mtsa a o mtsa twi mpanga ka e iwa ka tsala simtsa twi wa tu mpanga ka e bisike e ya a kontha mtsa ke tsike pa simtsa twi tsa ka bisa na kha mtsa re mtsa pa simtsa tu singu ko e he kana tsemusi ko mtsa an a a qwa ko he kana tsemusi ko mtsa apa nga wa ko tsemusi ko e he mtsa a gumiwa mtsa sene ke ka bisa na kha mtsa ka bisa na qwa mtsa ke ko e he a ngwa to tsi ko e ya kwa ta tsi gi ko e he a wa qhama he o tsala tsi gisi a wa qhama he o to tsi gisi a qhama he o khama tsa tsa tsi gisi a qhama he ka wisena wa tsuma ta ka wisena ka mtsa re mtsa pasi mtsa to to singa ka wisena a wa tsi gi kang a qhanqa tsi gi kang a bahani nga tsi gi kang a o tsa nora mtsa sa re ka na tsimu sisi ke em he a tsa tsa ka wisika na he a kwama a a nwa ka kweke ya wa ka tsala sing a nwa ka kweke e kang apasia kankweke e kanga akwasa kankweke ka anqa kankweke kanga qoa ka wisa na ngteke kana tsamusisi a tuduta apanga ka wisi e watsi tsala sing ka a tutu ha khamsinchi ke e kanga watsi tsala sing ke tswa wa mtsa sa ke a tshe ke nga tshe a tsi tshisi a wana ka e kanga ngoto ka tshisi a toa ka tshisi a tsuma ka tshisi a jala wan kana kang pasi asing hei kiki cige hei ang watu o cige atu panga ma amani kwa wa daka wisi gana ajala kama amani kwa wa daka wisi gana akama a wan a irens daka cia cige hei atu ka kana kang ajala a cige ka atu ka ka ang hei teki ka jala siing ka chum siing ka to siing dan pasi ma panga ka e kang kui ke yo ka jala siing o mana ka e ma pasi ma ngunga o ngka e hei kang ma bahani ngawa matua a kana tsamusi a qo kana tsamusi se ma a kla kana tsamusi ma thaga kana tsamusi ma pla kana tsamusi ma mang ka khiwi se ke tswadzela ka tsoki ka wisi ka kona nka tso tsika tsidzela se na pasi a singe ke tsike ka khonqo o tsika ke bhani qo ka a tuto a khamse ke wisi ka na tuto a singe ke wisi na a hostan o teki ka wisi se ke emang hoto ka wisi ke emang qolitsa ka wisi ke ka makwati wa tsidzela sing ka kana tsamusi o kana wa lusi kang ma nqanqa kana wa lusi se ka ma bhani nqa kana wa lusi ka mangxoto tsika he mangxoto wa qanqa tsika he mangxoto wa tsinqa e ka he wa tsijala sa ka nqa e ka he ka ha tsuma mi ka nqa e ka he ka ha jala mi ka nqa e ka he ka ha to mi ka wisi na mtsa sare kana tsimu wa lusi tsika he ka mpasi mtsa gulutsa wa mtsa sing u tsigi sing first time ka ke tsika ka khonqwa tsika ka jala qwa a wa a sing tsatse tsatse tsika he wa ka jala sing ka ha ngxoto o ka wisi na mtsa tuto sing ke kana tsimu sisi mtsa akam o mtsa gulutsa ka ewa ka jala sana ke mtsa sare ka ntsa musi mtsa tswa ke mtsa gya problema ya e ka ntsa musi a si ti tshwanwe a pla ti tshwanwe a ka u sire na ntsa ke ka tswa tsike ya o ti jala sing ke ka pasi ka kona singa ka pasi ka kona panga ka tse ka pasi a o ka e he ka wa tlan kwe kwe ka ntsa musi o qale mong a qanqa a tlan kwe ka e he ka wa ti jala sing tlan kwe ka e he ka qala a tlan kwe ka e he ka khwasa tlan kwe ka ndwa wa ka e ka pasi ka mtsa twitsa tsa pasim tsa nna tsa seng tsa titi ma ga tana album tsa tsa tsa sam tsa kitara nng ndo ga ke tsa tsa a o a tedi smen ga tsa tsa ke a wa ga do tsa mo seng nna tsa sa ke qala tsa mo ke o mang
1: yeah well you cannot be defeated it doesn't matter who's against you.

0: kama cha tia ma, kama cha thona ma, kama cha ngui. So angui kazi. So in the text, angala kaiha, te wokwa boroa. So can ma te ngue tuwo kota ko te tia ma kota ko te thona ma ko te ngui sa. So akwa ya kenma nga akwa ya pesa honti fefta fe sesi ki. Ke hem tui kama cha ma woko ma kama angui. Akwa ya ke te kare a te cha ma kwa na ki kenma te thona ma ko te tia ma ko te ngui sa. So te wokwa kore do ma kako kenma ngui ya gwe. So anako tuya magu, anang amkama magu. So tenguisa kenima, kwana kenima yaba. So kenima kwa tuya kwa tea, te kwa kamu yaba. So ta kenima jawe, kenima yaba si ngoroski, of kenima yaba si kaiki. Mala kenima ta jaw, kenima yaba si oiki. Namakite uwa kenima yaba, kenima yaba kenima gana kwa yin, bebele oki. So a bebele oki kenima hini kuye hini kuye. Nte tsane tita te kwa kwe anga si venu te hi plane na ko te gya ko te kwa amen.
1: Amen
0: so tiya ba te ti ki kama ta nga o sanu nte ka ke ke nyata ku yi e kam ta kha ko te nga ki ti khala so ka ti la ba de ti ku ha ya ke ti ku ya ko ti la ba ko ka ti ku ya go be ti u la ba ka mba pera ti ti ya go aka ta na mba pera ka ti la para go So kuya ukwa mana te anga o sikit mutarifa nte ke kha go kuya mala kyanam kwa to dik khanu ka te ngi he chao kawa ne ti u kawa so kyanima kwa te be te tre kyanima kwa te te kawa so ni ku ri sikit kyanima te khala ti dri vi si jan te o kele ke ti shwara mati universe ke ti shwara mati ti ya te o profita kwa nan en ke ti shwara brati So aku nak ke aku je jauh kan ngedri aku je. Ngedri aku je teok kaya over hati. Kau nak hampir jadi tuh mungkin gan kau jadi wapa aku beri kian macam kita kalah kau kian macam kita kalah kau. So kian macam aku dikit ngah hati aku teok kena kasih kiti asuara kiti asuara mati asuara mati hati aku. Jadi kian macam kalah kau cari ke nyam kau. So cakup ke kacau kum kian mukui he. No chao ke chao ke wa kelma ka ha mba ta si gala go ma ta wo pa go no skanam ku ye chao ke ke chao ko mo gwe chao ka o si kisi ku ngo ko nu cha thung ka lo kom a ku ye so nge a ku ye a cha thung ka la ngin e kwa ma na kom ka cha do wo gwe no a ku ye tie khata a cha kom sa hi ngi nga no a ku ye chao khe ka cha ku nyama so a kwa na ke cha wo khe cha do wo te ku ye cha de tre ka hi so hambe tsa close class go be tsa mi tsa dota ma cha tre so ka mu ni nga tsa dota ku ya hambe ma ha tsa dorota so nda ti mi te kopi a te tswa a tse go ti khuri oki sa a te tse go tswana a ku ye ka sa ti a kwe na garo a ku ye am tsoma ko mo go tse ka a ku i tsa tse ka am tsoma ka o ke shi ye go nge a ku ye am tsoma a do wo go no a sa a se ku mo go ko e go tsa ke khago a do wata be ni hiya gobe kwana ke kyanu kuya acha kom ta macha hiya te ben cha do wata be cha do gun cha hiya go amen
2: kwana akwe cha na ta hiya go twara hi anam ane ta go twara ko su kui kwa ne su te u kara hi a ti kui ka go da wati we a ta kiye ti kwa ni ta macha an kete kuri to kwana nga cha nim khara ta kwana ti fasi to ha kwa te kwana ti kan aba na kwata ti to kwa go be te kon fasi kwa ti tin fasi kwa cha ta hi kwana matias 22 da fasi Nyekan derta hati yang aku tiga konvers mo. Karena aku cenderam tam kakiari komando mensa kami karanya tui kasiki. Takut asal gas ke kami ngak enam anza ayosa acat enam sana aku aha. Tukui kata karena nuti ateta saja. Tengah mata to aku cenderam tiga enam mata aku aha. Takut to tengah mata karena nuti iya to kita kas aku cenderam. Amen. Takut tam karena tiga wogu. Dia kuya go yen kure yen Johannes 4 verse 7 takhunu 7 takhun sa koma 12 21 ake khabana ya ngati ti wo santu to mu ko ngamku takhunu a ngamku ya tswara ya khamchani moka takhun a ngamku ya hito toki ngamku san no a ngamku ya hito tlausan anza sinu khabana ka kui kwadi kui ata ti kuya go be platform 10 khasiti eki Platfante na ngomo kuyi chani makyan kara ngomo kunu te manu ka kwete kone kiye in platfante ki tikuye go be platfante si di ngom kuguji ki mara tikuye go to di treki ayin ki ti teka rakwana to ti ngate kuri to titeti tama a tikinje kwatim mtamtia teti ya akako na tiborego angosa yete na tikwaka go ndobe te chani makaya ngwa atsate makwaka khamtu koneka ya angam kusanja sikindeu iya hisana hin atam ko tsangam kusikin hitetekte ka kema kwaka a okwako makete kai ga khamti kama okwaka ngibore ka ya komote tikate ntote ko ke to kho tikhulukhulwe kwa ngwa ta khunu ita ikurito akwasa tsakamtsa aba na hitsakin tum kwam tsama je ku tsan kara ta khuna je sa kui ikwa je hi kwa ya tsinza sa le kwa je tikwikate o ate tete te kam tok tete ngama du o kita akwasa kam aba hitsakin tui kam ta ata to nyama ko je ta ka amma no ya wo te kam so ka kui ya wo kwa te kam so tsa kuwo te kwa tsa nyama ko kwa ku kara go tsa kuwo te kwa kumet ona i kumet kana i ta khuna anga ki tsa set u bia te kuku je nyama kwa ya tum kwa ma ngwa go mbati wa natai ye tengwa tiwa tsao ntwa ma natai ye tsao ntwa ma mara ti tsam yo ka tim tswa ma tim tswa ma tswi khama to mo kwa ko te ki ka ko wa ta gon am tswa ma ki kwa go am tswa ma se ja go ro kwa nde ko go ja ma kya go ka ki ka na kwa to mo ko ti ya kwa te de platform ten ki a ku ti hi nyeta kwa ta sa si hinu kham gubu sa no sa sa si ka so an so ka a ki khama si ka na kwa nde ko go practical a ki khama hi sa to ki ta Kutse kungoko kutse tsamoko tsa porisa kiyete ke tsa kiyete madi kwana tsa kutse beno kwana tsa kwa ta tsa kwa kwa kwata nga kwana mite nga madi o kiti ha tiqeta vetu kungo te ti kyara san ti tokiya ta kun a ngama ta kwa te trek am ko te kiya kwa ya akam ko ta si tiya kwa kwa ta kun kuma ke akam kham ti ho wo ko te ko tu kuma wo ya na kwa a nga sikin te o yete kwa ngi kwa ngam so ka makungo Ndota idzawa amasidzawa kwakwa kokweke amakyago tana amasheko qhayisa ndekwa na kuma kwi ngamite tita mangam onyaite kwana akwa titeke tototo mu makiteke yakwa kwa ite ungama te u planiski chane plana khamza kata garantsa ki khara ko ikaya kha ngitsayaso ka platform ten ki tinkweto ngama garanti chane mki tsak garana tsak etinu ngalo tsati doa kunwote te ka kwiga ka platform ten ki tinkweto ta go te komi kwetsa hinya kwaka ta go na maki kwago amakyago yeukawa amakyago kwenyesi woegoa ta go na masinyana singako etim kwama tim dama sima yikwenki te go be ga bana kha ama o go ne ene tim kuma te kwenya ga bana kha ama siya go choka amki tek tek te ko acha tek ke nyata nga tiki chanem kharata ya to kwati zaro tlaisa ning e siki tsa kwara kwa kwa tsa tomo kwa ta go tsa kutlesi dzawo go no tsa bekhwa kwana nqinqa ka ncam ko tewa te ncomotelo te ki kwa kunya te ki tesa platform ten ta kwana aki sikana hanu ama se ko kunwa go ga mda ma sikwa ma nda kwana kham ki go ka te be a kwa ye ka ga ma wo te be nga kwana si kunwa go mda ma sikwa ma so ka na ki am si kun ka ra kwana ga ma wo te be ke kwa mara chani ma ata te a ncome be mara ni te u khusi u sun sun wa subu subu na kwisi kwa akwana te ata hinka ama uto zanya mokwa ama kana uta kana tsakara tabe khavana si kunwa kwa am kwa mkwenya si komdo mokwa mara akomdo ma am tsoka ma komdo ma be akam tsiki chadi ma am kwa mkwenya a gore go yo tsa tsoka tsi hinya ha akwana tek tek te tsosa magite nyama ite di ngam ko te kwa kara kwa ta kwa na ta yete ndo kwa na ama si tsowa si unwogo ama si yoko si ngako ama jao ka sa tsowa Sakungo te kwa tsa jao ka tobe tsa jao ka tsoka tsona ti mara tsoka tsona kweti tsa tsoka obe mara an asi jao kwa tsa tsa ke kala ta tsoka ta te kiyetu ta kwa ni ngita ya kwa aya ka to ti yego fasim khamati kasa par dikere mtin vers tuya ta kono tuya ke tsa tomo aga ke tsa yamnu to tin ke tsa si acha aya tso wa nyama ko jao sa tsa ti tsa ka mochi acha sarota yeti nyama ko tsaki ja kae ko tsaya kae o kwana tsai nyeta a nyambo di tsakwe ko kungota mara kuri o tamtsi nyama ko tsaya jigati kae o sa yetu e ke ka msawitu mara yisi tu e ke tsaya kae ko amir matego mara amir matsa ko ba ta tsakya ta tamtsi ko tsak iyo pa par dikerata te nga ndobe ta tsakya rata ko tsaki sitaneta tsai nyeta ko tsaki sitaneta nga kwana kene nga mento te kwi kene nga msi oiki te ya ka o ko kungama ata te subu subu sa de obete ti ka o ka hinyete ti do ka ti hinye ko be ya kwa haleluya amen te di do ka te hinye ko be te di do ka te hinye ko be a do kwa to a ti ki sere tin ti hinye go choka o kwa na ti ka ye kwa ko te ago ta kun tuwa ta kwa te be a kwa cha mandate mara ta kwa mo ko tuwa ta kwa cha tuwa mandate kanta makosan a da kwa kanta kungo kun hinye ko a da kwa kanne Sati traya ki zarokunu. Ki hek dako ya tsaki damande ya kwa iye go. Nde obete, kasi zawako kaya acha kao si oiki. Nge hete dako ya tsamunu, tebeti tsamkamu. Nge hete dako ya tebeti tsamkamu. Tsama te kwa ate. Ate kwa ate kwa mso kate kriyo kwa mbuka wa pesale huone tin 15 kuma. Kwa uke wote ma. Takun anyamu eki kwa ate tuwe esiki. Ma ngan musobona no ma e anam chani mata ngan musobona umchani ma ma e ke tam to mi e ko ke tam to mi e ko aja tikati krimisa kinu tikati a chani ma ba kai e tiko sa kya wo gobe to di manoka anga ti ti ya kwa naika ta kun a tuwe adris kitsa yanu a ke kabana ya mete tem chani ma ngam o ka tima a hiye mkoro hi mata Mara nge jako hiji kwetu we. Mushobo ki idols takite wa. Nge jako ngom san koji. Chokaro tini koji. Kaun kaun san koji. Ati kanim di beto we. Kwa na kwom ka ekite ya wo him. Nge mfasi ba nge to rapra. Nge mfasi ba nge to wo. Mara nge mfasi kita kwa rako kwa akita si nyatin. Nga nge ta kanim kwebe abasi. Nge nge ka ke emdi abasi kati. Takun angas ki ata hisa nete. Anza ngom ko silvara kadu kauti kata. Ngum chanima ngi khom kai khoma teswe yasan am chanim ti yen deuta yi anza am chanima kamati mara kuye tobe te atre ti tama muwa tobe sewoti tama kama tobe kare ti tama kuwa tobe kuye ti tama kango kama tobe haleluya ai kama te ngum chanima te kuikat ta kare ko iye ko te ko chanim te ma te kuikat am kuyo nya kwa ndeu kwa na ta kun tsatoro ka kite o ko ka yam ka kwi cha wa te kwa ku sa am chani ma kuye tobe mara tsatoro ta o ko ma ka cha wo hin a tsatoro ka ka ti to ku ku kuri to to ku ku sa am chani di iya ni khom ke chani ma te ra bra ku ma te kam chani za o ka ku ni chani ka si to am chani ma si nga to kwa keri di khom ke khom ka ya ku ta kwa na am ti za o ka Ndeo ta ti zao ka, nguma ti toro ka ako, nguma kango kwa kote, ti manusi ka ti zao ka ako amkoma, kama kobe kuye katama ka. Ay, ay, mama aki kwa mahima. Ay, ngom chanim te mki, ay, toro ka ka ako, ay, mahe. Kupiti sa ato miyeko, kupiti sa, ay, chanima ngom ebe kupiti sa. Mara am, ay, macha kupiti sa rakatano, kehe kruz, poli, tama zao ka ako, ay, ma. Nata inyako aki ako yego. Ti kunwa ebenu. Nde kwa rekwata nyo kwa kitu. Mba kwa rekwata. Mao kani kako ya ahe. Kani kako nu. Ngo keka ma kujiki yaka eko. Keka ma sangoma jiki yaka eko. Ngo kreye kani mde wosa neko. Nde uto ya nyako kani mde ngao kia hoji. Ay ngwa ati ngwa ati. Nde uto ya nyako kani mde iki. Nkwe to platform ten ki titowe. To ti nga nguko jiti zarana hii. Kani ti zarana ti ebe hii. Mara nguwa ni hii. Ti muwe hii. Tia ngunu kukomta, kukomti manua, titi manota. Tsam weo kwa ebe, wana ama ngana mata. Ama ngana mata benu, amtunghe. Kehe kukwedi, aya. Kete eto. Kehe yeo kukwedi, aya. Kete eto. Ndeo beti, adye makatasinta ngako kaya. Teti musobo kuriete. Ndeo kwa na amdi kwa na mara chanima inta teo kote. Takwano chanimdi ngamko inta ii. Johannes 3:16. Te angama hii. Ta khono kham tswa matsha eng khom ke ke o ma ata te ai khwa te o farsi te o ai ke te ngomo te a chanem kwa ngengere ku khojika te nya mo kwa hi ka go ka ngi khom ke ke ti tra ong tra sa na khono ti di tra ke ri na tuite sa mara a tra ji ke ri ji a yi ti ku tsam tsa ka o ta ni kwa ngo no ku bo ko no a go jing ai ke te tsung wa ka khono na a go jing a o di na ta yi re kweto Nkuya tikuye te tsamso ka tikai ka te todi tsaye gao. Christen nan o Christen kunata. Kwana nge to tsam ka ha. Ata guanam tiani ja. Tota bewa anzi ja kwa. Kanima te ka ka te kihem kuiram tamaka. Kanim ti kayaki ate. Ati mosa na kuyago tam. Hiti yo. Akwa amakuyo kurinu. Terra braku. Ata di kauki kanima kuyan. Tati manoki kanima kuyan. Tati kaki kanima kuyan. Wana kanima kuyo kungasa kasasa. To awa kiriete.

0: o me ga khabien de mama scoring a o kwetse te ya tsia tsia manqono tsame siebe tsama go 3 ga minute nge gwa o norten 7 o 9 xka fm siki program to o uyeke uyeke nndete ko mota tin tsoga le twa te khate ta ko luis mgomba ye ga bana te khagwe
1: ya jwa qamege qinngang o fotman qinngang bala tetyang jukon hota sa masamkanda ke yo ele tube ta fer swa tolfu tamchaga a fertini ma ta tetem kutune ntanga ma kumisela ta vundila ta ma vundila tune nda qinga ta tanga vundila walela juba egiyenga juba wa 3 juba wa 6 dawa juge kachia chi joy a juge kachia chi khwe a juge kachia chi ngbu aku tuma ge tsena ba kana chi 3 monga na kana chi 3 a 3 a onka opo ka je monga na ang o da ka ju ga kha kha ko ka bo kula kula chi ngege ge da muri ang ka ga wishe 3 ge tswa tuma tsena ba ju mpangisa juge chi ka ngasanga kwa kha je wa ju ju sa a when you talk about Kanga, you search a quanju. Omo at Kankwagan, that Kankwagan Twa. Kamagan Jatin Chimbuga, Kiman Hungang, Army. Okay, Kem Kwasatunam, Kumkandam, Kokasakulu, the Masatuna Kulu, hey, Masiga Savundila, Takang. Okay, Kokum Seladasa Hanga no Vuno, Vene. Ngweni Yehova alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukulikela kulia na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta ulienu mitima yenu kati vizalo bienu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukwa mema ku mitima na mukwa chikeketima wa livandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi ia a tandikia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi vezikiso ku nima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya kunwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa ya tsankwi masin konwa duwa ga chinimbu ga chinimbu ta dangwa a tsankwi yengdege hal hanga no buno vene ngwange Yehova kanine kama ngdage ming adhawa alukenu ingabi alukenu wa ingabi kuri ange ingabi ingabi simi na mitima wenu wose ingabi simi ngabi kha taka huisese kula chingwi ka e a nga akha nga ngabi simi adhawa chike khonge nga chike khonga tu nga giyam chike khonga tu nga gya prat fandeni chike khonga tu hum kham kwaya chike khonga tu hum poya debe kaitan twa wa debe he iba iba wa kesin of iba kula poya chi twa e iba un twa ke twi wa khushin aga daga khonga na de na muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa kuna mm, wage a kaga kwinga wage kawisha ka katihi njuma ka njuma ka ugawa tenga deka ta vulienu mitima yenu kai kai kashin kati vizalo bienu katuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu ingu shwe kuwa mekama kikhe tawama huna kawushe kakati kaw ndibi ntia migawa manchuna kawushe kakati kaw ndibi ntia migawa migawa yang o nkawushe ka e kumi manwa kachwa ngu uwa na trwage kuiwa gawa te trwage kuiwa gawa tu ma ushinga gawa tu mo genga baya gawa tu ma ugu trwage kuiwa kwezi aga gawa ki a nte ayasa mpayasa michi asa ngavi tate ti kohum kula te ti ngui kula kam ngui ye mchate na ngage kam tani nge tam chate wa dubi tete wa sha dhwa kula tete kong ya wa sha tete kong wa ya kwa kuya tete kong wa hana e koma kwa sing he a hege mi he kaya mchatia tia da yoya mchang hei nge chikwa choka ng katua chika e he kaya kake kumisila te kumisila mchatron sing Toi que ça, au fond, t'as trop si tu es senti si gâtigan. T'as trop si tu es gagné à grand. T'as trop si tu es gagné à grand. T'as trop si tu es gagné à T'as un noni. M'tas trop si tu es gagné à sa gang, il que ça. T'as dit comme t'as tassin, il que sing. T'as yoya gang, t'as yoya que coulé calé. T'as m'tia, dans les camtades, n'a dégé à, adaba. Awa sing à da. Que tu foutika e. Hewe atronsin ki yande sa ofo atronsin ke giya. Ofo atronsin ke kama. Awashin nga wadda. Den hen hun. Nga hege kaka chakakle. Kaka masin mtati kreda South Africa e. He mtati atronsin ke kama. Taka ngang dhwan ngang dage. Dwe gang ke aba ik ade ik atrons sa tue sa chikang. Ta mi kankwe ma tagu da u adong. Tama ke asa mi kankwe ngu mi kankwe nke. Mji gu trwa ki tui wa kwa sik aga. Mi wa trwa, ta kula trwa nwi. Kula kwa ka kamea uwa, e wa guwa trwa. Kwa kwa kwa tu mami, ka guwa mi ki trwa. E wa ka kamea, a trwa na trwa. Ta mi wa trwa. Mwa mwa mi kwa gawa. Chike, mko kesha, yo ele. Yo ele ke doj, 12, kunde kwa mko. Ta kwa ma sage ya amaga ma gu, ma kwa ki tui wa. Ta kwa kwa cha he kwa amaga ma nge, ta kwa kwa ki tui wa. Chike, mko kesha, chimbukang. Amen. Okay, kwa bundila, ta nga kolo ta sa. Bundila, wale la juba jwa joya, dangi kia teti ya inganju. Dangi kia keng kia inganju. E jwe kachi. Ake kenga wa kanda inga kwe ofo adewe ya gehangula e kwa eska kachwang. Maka kenga wa yi. Gunjiri ka bumpao at eka kango ngawai at eka shikama ngawai. Ngawai twa sang yi hangula ka e wawi. Momo awa ka atawa sansi. Gawa kula wa ya oejwa wana kawsi gawa kachiri tawa ahang. Kachin nga ay kwa at eka da etia ka mgu kwa njuka ke chige wa nganga. Kaku da kwa kana iti i u ugu tukhe kuiwa. Kaku mamchi kakuwa Yesu Kristu eke njambi ke spiritu. Ige gedi esin eka ataka nga yen manju. Kwa yoktu esin eka yoktu yen manju. Kawe yoke kula juge kula. Kan nga juan ngate dangi ki kawishi ki ge pangila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.

Dako se se ntweng da ga mene teng ye kwa o norten 7 o wenye ge xka fm siki no program to abasika tsam go eng yam sena kwa tat to a tes kheria go ne ge iri e tsama te kwa ga abas go zu ani tsa ka e go tsi a le kum o go he ga si e yam sena kwa ta program siki te a go kwa ta kwa ga ke ma a so e u datum o 7 September anji go di tsanya te sa ya ba te dorupa tsa tamaganu tsa le go tsa kuno tsa he tsa hi sa ya ba te go di a ja o khwe ga nao di a ba si ya go ta tswan sure kwen tamaga sure ti a ba si ta ti ana heisberg ga hi ti ben ngi tse ka tama tsa kan ngi a se ki ta go hi ta ti tsa heisberg a tu tshi go tama ke tsa sen ta ti no azi klasi na tati ha ho no si no si kya inkara gara tati ta bara te mo to kwa ha te ya o te a di a azi te a wa si tati ke he tsam tsam mo po ma ki tsum tsa dingu o ki a tse e ko ta no a nga o e mo ko plan ya ko tsu ka ya e ya ho ta ho a bara to wa di tsam no tsa ana ho tsa nga o sa tse ka kara ho ta tsa ntara ho tsa ngu wiki azi program si ki te kom ti ti tati.

0: tagi tom na ulung apun na o ka ngau ko ai tan ka su ma ta ko tom kala ina ma o tamu ya ti un tan xk fm kwa na ma ko mala ke firin tu na september
1: Arrête, tako 3 and 5 taka khamani teng ye khwa ha 107 o nege xk fm siki Program mengete o aba sikacam ko itswa ga etwa ta ke ga te tsa e kuje kung sa de koma aba se go zu ane tsinzana tango te e ya aba se edi go zu ane tsinzana tamaga ita te mo te kwa baraji baraya mo khati tu ta te a go ta kono kono a baraya nge go anu tsa go wa go ata ve ta mana ke ka mtsa aba se ta tin tsa mo ta baraya tu wa ta tsam sika do manga ki tse tabara a manga he kumata of manga he kunse na khota a hambere kha tsa me e da ngo tsa ikhara go ta mo go ta tsa go tsa tseka kana go ta tita go no a tuwa di tsa mse ka a go tsa ana go anga e tse kana go ta ba na tsa ke tsana ha e kha go beta ta e ya kha go di a ba se tlo ta a di kwa e kuro te o program ski te tita ko ma de shure ko na tsa ko na kana o di a ba se ga go ta u e e ge kwa te o shure e o so e no mo shure ntsana tsa o ntsa thai te go di ta kung sa te a ka kwa he to bara te go e ti ta man te de go a te no te ke go ga di tsama ka he se na go ta a je te ko ma ha no tsam se o kana se ka no ga ga nge e no ke te kwenta ma e ga go yo se ka gati ananda Ya ga irikinya me yeta mani umseta utuwa sa inyanya.

XFM kowa nehereke ulanqime phongqo mthenjo ngoba ta asakuthi che ka ke radio ke majwe khamukwe bunga ke ibizi che ke kumtsenqo le kya kokomanqi adijike meta kani kuna adijike qwinqi adijike ngqulo jiwa ngimka hem tani kuchu awunqaba wola ngajitha hengwe sakuthi che ka ngqonqa ke radio ke majwe khamukwe bunga ka ke disese ke September 27 sizin twinda khumukuchota sakuzise ka ke radio kusileke wola kwangqade ka wa lungisenqa wola adeuke tinire tinire matonqa wola nqwa kwade ka wa kerka masweke prekera adeuke dangqa kwade ka wa palapala nqa akokoma wajike mtanjo nqwa wola nqwa hankwe sakuzise ke majwe khumukwe bunga imtutu ko nqwa wola nqwa hankwe sa kawizike ang kaunta ke radio ke majwe khumukwe bunga kusileke yasike mngwe wola wa jetman style o manel ateuke nkunugusi awa tolfiri.

Ska FM ka wa wala ngoi pangom tani kuchu aungo program ko sa uze se ka ke radho kuchire ka wa nekhe ka wa akhmanite ta ka wa wala ngoi mten chunga ea sa ka uze ka ngoi ka ke wala ngoi mten chunga akwe alikwa program ngoi sa antima kaya ke wala ngoi kwa nga ke ka wa tu ka kai se pangawa akwe kai kwa radho ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngan tu tu kwe au nga wala ngawa ang kwe sa chima ka ke wala nga jicha kwa nga tama sida ke kanu se lungu sa kawachi ngau tu la pang ngava akwe se ngana kwa masida ke ngwe akwa de kawa September ta pang ngava akwe sida ke kawa masinda ke kani kwa neke lungu sa kawachi ngau tu la pang ngava kanu se cha akwe senda ke kawu kumisila si ya tiji ke wala mgo chua kawachi ke pang ngava tene na ngwa ka kwe sing amani ngwa kwa ngwa ke lungu sa kani kuna o amani ngu singa ki lungsa kani kuna o amani ngu a wunga ku lungsa o achi ke pangna ba mtani chunga wala ngwa ngu sa de ma sida ki lungsa kani usi ka kamo usi o mana kwa kana daba ki ka chichi ka ki achu kuna pangna ba asin ngu hali ngu ma sida ki aku ku ngu wala ngu kani kuna kana urusi chika ku kamo usi o o achi ke mtani chunga ba ka ki chal mingwa ta sa ka usi ka kwa ka ki radu akwe alikwa bukham mtutu ku ngu wala ngu sa kawisi ka kong ka ke kawe tu kai si pango ko kai tu ara du ge numru ya oni ten se va pen ne kha fm ma se de wala ngui ten ho chi ta ba ya ko de ka wa ker ka ma so e ke pere kra ang ko sa kawisi ka kong ka ke mong ma so ten bi tong ba wo lang

14 minute da wola nqwa kwa ngade ke masile ka ka wa sonda ke tselmengo da panga ba go sita ke khokoma wa zumanu tswang da panga ma sita ke longisa ka ne wisi se ka kwe ka mo go se kwa tsike panga ba go seng nta ba go jirila ngana kwa ma sita ke wola ma tsitsa ga mo tswa a skola tsikoma ka kwa ka mo go de panga ba ka tene na tsanga ya de ka ne wisi se go seng ngo tonto mo skola o kalinyu panga mo go sita ke latiwa skola ka ne Masita ke kawa chike kwa ahana thama kwe problema ngaw Uwa chike mtancho ngaw wala ngaw ngaw sa uzi se kaa ke radhu Kwe sita ke kawa niyakhe kawa 15 minute Ta kawa uole pangaba mtancho ngaw Ta sa uzi se kawa yatuwa kaisi Akwe kai kwa radhu ke numuru ya waniten seva Pen niyakha FM ngaw tutuko ngaw wala ngaw Ngwe sa uzi se ke maunga maso Tundito ngaw wala ngaw

XKFM kawa wala nga ipangwa mtani kuchu awang nga programa ko sa wajit si KK Radu ki kawa atu kakai si pangwa kwe kaitwa radu ki numuro ya wane ten siye vapen neha FM nga lumtutu kwe awang nga wala nga kwe sa kawa siga kong KK wala nga jicha ta kawa atu kakai si pangwa akwe kaikwara duke numuru ya wani ten seva pen neha FM ase dake mtani kuchu aunga wala kwa mga dake kanuse wuse dake ilongu sa ke dupe gani kuna panga waka wachike kani mwe mkwa se dake aunga kam uwa sing kani wuse siya tentu mkwa skula uwa chike mtani chunga wala mkwe sa wuse sima ase dake kwa nkani ngu supa ke ah endher taka manite mwa wala wala nyo mkwa ya kwa dake ka uwa perikera heke kereka maso angkwe sa kawisi ka kongta ke wala nga jisa nga wala may kumisa nga wala ta sa dake ka uwa kanda wisi siya kwa singa dake lungu sa kakwe ngtama kwa siyo uwa chike mtancho nga ba wala nga jisa angkwe sa kawisi ka kongta ke rado wisi dake maunga baso tanduita unga ba wala nga

ka F M ka wa ul ngai pan ngam tene ko chu aw ngo programa ngwe sa go se ka ke ra du ke ka ya tu ka kai se pan ngwa ngwe kai twa ra du ke numuru ya woni ten seva pen ne kha F M ngam tu tu ke aw ngo la ngi chang ko sa go se ka ke ra du ke ka ya tu ka kai se pan ngwa ngwe kai twa ra du ke numuru ya woni ten seva pen ne kha FM ngam tu tu kwe a ngon ta wala ngke ma se de kwang kan ngu su pa ki tbe en der ta kha mani te ngu e ka ngo le ngwe e ten ngon chi ta ba kwang de ka wa ker ka ma so e ke pre kra ngu e sa go si ga ngon ta ke wala ma ji cha ta ma se de wala ngo a kon ma de ka nu si cha go si de ki lung ki sa ki tbe ka ni kun na ka wa chi ke pang ngo ba go si o ngal ni pang ngo ma se de ka ne go lu si si a sing kanda ola panga bada o koi tam tam o skula o ngari ngu panga ba sing nga skula chiku ama o ma sida ke katru dugu ngu kamo ko chiku achi ke panga ba sing ea ngu kama nga ngi longkisa ma sida ke kawa ee kanyu

sam tani o kamo tu chi panga ba ka wo le angung dang ta sing da gi amal khu angu khama nga che ke long sa gani kuna ma se de ka wa chi ke ka ne u se ka chi chi ka an ta ma skula e ka ngu gi chi chi kuna panga ba ne de ka wo le ka ngu a sing bu ku ngu ka wo le panga ba skula chi ko ma ka wo le panga ba sing an ka ne u se sa ko long sa wo chi ke mi ten chong ngo la ngo an ku sa ko chi chi ke ma ngo ma so ten du de ngo ba o la ngo

xka f m kawa ulango pango mtane kuchu aungo program ko sawuji che ka ke radho wiside kawa ne khe kawa 5 n dr ta khamani te ta kuside kawa ulango pango mtane chunga ngwe sawuji che ka ke radho ke kawa tu ka khai che pango ba akwe khai kwa radho ke numuru ya woni tin seva pen ne kha fm aside ke me kumsenga ba ne kha ade jike kwa mfirin tu ndak mani teka ngu supa ngwe kawa ngwa ula nyue ten mhojitawa ngwe sago jise ka ke radu ke kawa tuwa kai se pa ngwa kwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten siwa pen neha FM on tutu kwe ngwa la ngwa ngwe sada ma sida ke kwa firin tu ndak mani teka ngu supa mwa ngwa ula nyue mhojitawa kwa ndi ka ua kerka maswe ke perekera ta ma se dege ola ngo ko nga de kan uzi sa ko se de ke long sa ka ko ng tamu se long sa ka chi ke kan de bolu ji chi a sing ngo ne ko chi ji ga mo chi ke khau ko a ku mi se ranga ba school ko ng mi pang ba a ku chi de ko wo lai kan de uzi se ma se dege sai su ne ko tia tia ta pang ba te ne ne a thui sa ko sin kan de bolu ji chi a ku ng da ba ka kam kan u se a ku chi mo ka se dege chi ji ga ng he ka ba pang ba ta te ne ko tu ma ge ching kan he gan hunga na kwa ya skola tang panga ba tisa ya tisa ke chiga panga ba ya uzela skola khuna kawa ching ngau thule panga ba kan uze se go se da ge aman hosema ka ji chige da ba kan uze se go skola aman hunga a a nguwa kam wa chige mitan chonga ba ulang ji chang go sa uzi se ke mangna maso tan dwit da nguwa ulang

ekska if kawa ulanga e panga mtana kuchu aunga porkhrama go so je che ka ke radu ta go si de ke ola kwande ka wo perkara e ke kerka masu hu hanku e sa go je che ke ang kon ka ke ulanga konga ta ka we tu ka ise panga ba ku e khai kwa radu ke nmuru ya oni ten si va pen ya kha f ma si de ke kon kan go su pa ke wo la cha mo don ko ko mon hulu ko wa tol firi wa chike mte chong wa ulang ji cha ang ko sa ka bi sik ang kon ta ke a ulang no kon na ta ka ya tu ka si pang mo ten gu chu ang no ulang ji cha ang ko sa de chi ma re sta ke ka wa pre kera e ke ker ka ma su ma se de wa ni de to ha men na e ko de ka wa long sa ta pang wa ka wa chul men gu ka ya ta pang wa ko si de ka nu se pre kera ga wa ji la tamo wa chike mte chong wa ulang ji cha ang ko sa kawisigan kon ta ke radu we le ko pa kham nga hum ten ku chu ong ola ngue sa ko si ma ong ma so ten du ta ong ba ola

xcawa ulangwe pangom tane kuchu aungo program ko sa wuji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangwa kwe khai ko radu ge numuru ya woni ten seva pen ne kha fm a chide ka wa tine ko ma 15 minute tem tane chong ba ngwe sa wuji se ka ke ulangwe ko nga ke kabe tu ka khai se pangwa kwe khai ko radu ge numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu kwe aungo lang ji chang ko sa wuji se kake radhuwe kawe tu kakai si pangu kusi te wala kwande ka uwa prekira pangu kusi te chima prekira ke wala nga chicha kwa nga la kwe ale kwa bukham nga ntutuku nga wa wala nga sa te kawa masita ke wala nga cha ta pangu wa kakka nga ke masita ke kawa chalu mengu ta pangu mtancho nga wa wala nga chicha nkwe sa kawe chika kwa kake radhu ke kawe tu kakai si pangu kwe kai kwa radhu ke numuru na wani ten siwa pen neha fm un tutu kwe au ngo wala ngaji chango sa de chima res ta ga ge wala ngo ko na ale go bu ham ki mo ngo ma so tun tu ta ngo wala ngo

X ka F kawa wala ngoy pangom tan chong ngoba ngu sa wuji chi ka ke radho agu sa tege kawa wala ngoy tan chong ngoba ngu sa wuji chi ka ke mong ngoma so tan dita ngoba ulang.

xka fm kawa olengoi pangom tan kuchu aungo program go sauje se ka ke radhu we se de kawa elve kawa drin der ta khmani te de kwang khang go su pa ge kawe tu ka khai se pangom tan kuchu aungo olang ji cha ang koi sa de ma se de ge kanu se kawe tu khai se tan kuchu aungo olang ji cha ang koi sa go ji se ta ma se de ge ola kwande ge aman khung a pala pala na kukuma koi si de kukuma wa chikoma kukuma panga ba kawe atwisa den gu chu aung ola ang koi sa kawe si ga kon ka ke radu koi si de kanu se kawe tu ka khai se panga ba den gu chu aung ola ng ji cha ang koi sa kawe si ma si de kwang khan gu su pa ge se sin twin da community mo ta ng ola ngwe den ho ji ta ba ang koi sa kawe si se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pango koi khai kwa ra du ke numur ya oni ten seva pen ne kha fm an du du koi au ngo la ngo sa ko si ke ma ngo ma so ten di da u ngo go la au shwele mtana muntu emhlabeni akuna muntu owafika nomuntu ngiyabonga.

Mkawa ulengwa ipangwa mtani kuchu au ngwa prokhrama go sa uje sige ma jo ai kamu go bunga uje sige ke kumse ngwa wala kya ko kumang ade jige ngwa le jo ngwa ga chinga ye jet pan style o manel ngwa da bungo si on tutulu sila.